ama niema nka wontumi fo a ho di nyae no yambe bo a mo otumi agya wo betumi aye se ne be ya uwie wo som asase so obenya wo sra kro. Strive to enter in at the straight gate, pray to be wura kwan hia hia no mu. If say kwan no mu fa edne oni amere wontumi nko ene botro bojo ni nyunu nyunu ye Kristo som atu nipa bebre dwano ajo enam bone e wofi adwuma mu ba bia suku mu edwom ba bia befa bia bone wo ho ti nipa dodo na ni bibia frɛ ne tene ebinim ni ye frɛ ne enokren kanka wo mu di dwane ade no etronko a etronko a okofa ne ne maba duty obedi tro wo oton a obedi tro wo na wonye sika nyina na hwere wo kramfa so be ne wo so na se wo wo heaven foforo bia wo ko atrofo timu koho ana na se heaven a Ananias ne Safira di tro wo mantumi anko no e ho na apese okwa ana ise wo sacrifice tro di nyina ho nti sa sa heaven wo bia enyeye se bia wo sofo bi wo heaven bia atrofo okodia ne good luck to you na heaven ba ko pe na minimum bible mu ne atrene fo ne no credie fo ekọ no te wo se wo hwe abrabo ye pa carefree attitude emfa me ho abrabo ni procrastination monto ho ne ehuhumu mrereyo ni nwunu ye ne obi o ho a onhwe ne ho su ye kura na bibia o pe bia otume ye na opeso ko heavy debi enye ne sa oye sa wontumi nko emani ye ye e kasa strive wa e kire se o pria hwehwe a kise wani abrepa wa kuma mu wonhu se se wanya sa de no a e dia yo aye te se yesu apie Jericho ne blind Bartimaeus ne freni na te se yesu aye dai obakro mu ho wa te se kire ne ne anwade a yesu ye ti wo hu se ne last year ni se yesu wa ntiatia mu ama yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no nti wo sha se ntiatia mu yesu David ba humi mobo yesu David ba humi mobo enkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye ni atia ye wo ntiatia mu do wo ha ye afi kra na wo mu tri no wo mu ma ne bufu mo wo se yesu David ba me se ye den Humi mobo, omusi min kanibo koso, mi kani dindindi ya mwaye dey, wati Yesu, David, humi mobo. Bible say, Yesu, ichinai, praise the Lord. Nimpai boni ni ntiantie mwone, ma Yesu ye dey, ichinai. Ti mkrofuwa no omu kanchile ni se, umwana nono. Omana Yesu suma onse, muko kanchile ni se, mefreno, praise the Lord. Ay, fi batimi osubaye. Yesu yense nchireni neni ati, praise the Lord. Mikrofonu huse, se wenia miria unya wense nchireni. Wenia miria unya heavy. Ufane dudo dudo ni boko boko unya heavy mani yeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be seen there, osura hini eno oyene ni breso. Nkrofu meni abri eno omufane ni edinso. Praise the Lord. Iti ewo se uweta so pa. You have to be determined man or woman. And sen wetu miye break it through. Tembiana mitaka. Sese basi brunya bana ukujwe mua. Ini pata so bebi ya upeso okukura untu menko. Pa upa ini peso okuko. Ijwe mu brunya bra. Oshe demu anu akase, mi konye se mkujina akase mpacho mamimra o. Ose, ago, osu bodye ni komu bu. Ti unche weni mpo ni watu yon huwa manako. Uche yon huwa, so utriye, watu yon wanka bigu so. Iti hepe nu yonko na hongono, yonko ne ni priye so papa. Ibi ni mafani, too cold chop. Ti hosa ti aso de no reaching go ko heavy and then plan nyamsem ko si nyina no bone ni chira ne plan go ko heavy ay maranfo antisa when you serious nyamenye serious with you. Praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. It was so greater super no si di obi usakra na ensayo utu aso sa kosi se obi wu utu aso sa kosi se Yesu beba enti die obi gina kosi ewie no ono na obede be jino kwa empire ni se enewu.

Obo Adam no oyi ne mfim padie eno ode bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wanwaria no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ara. Na buka dineza ujidie chesa akrofono. Wasi di otosu naino. Na tadie huwa tise nyanko pomba. Eti mipacho usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Sasa akrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti na osumafu po kaya wase. Se nyanko pomba yafa. Edie no ni pabe tumi aye ye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo he ye den eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sase so. Dakro be fa oboto. Ye si mamine wo papane wo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heaven ya. Wo so sakra wa jin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Umfe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfawe japadie se nyame, ufwe japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumia ntumua osuru jeba beto, mbibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubejao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nuo mewe nuo mudi dinasu de jem na oyede. Na woshe, if you say, when siye siye, ubi oha su, mi yuhwe biye jame yirene me ma enye bone, fa kwa mpapa so, yuhwe bija wa yirene no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, Nigeria huto mu forever. Praise the Lord. Baby, I will be an me pese a bomb pie. Wufi wa kuma mwa kebi biya chile nyanko pon se rade. Mika midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune ma mkwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas sempeti du mieno. Bible say. Lucas sempeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsian. Wasi obu wambese. Onipe bia woyo defuwa sa asiso abepi. No wasusu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobay ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sain. Neme siya kesie. Na eho ena midimi no be nyina bede ebesi. Papa nu yekwe ni. Tise ni enano best farmer bank for money si kebe breno. Iti obeye best man farmer in the nation. Ene ba se. Afino odwia niye ma nyamiye tonsuye gusu mframa faswa sasi no bibia ye correct. Nuhu hun se. Se ni ano ba no ba afino. Empata odine bro besi yesune. Isusa. Ni hodi mube gusu isusa. Ito ube bubu ni nina nwe sisi ya kesi ya big silos. Sa ni ebeya ube tumi ya store. Ni drew lean sizi. Bura bro huwa ye dina. Nwa shasi ni uyini nkakran kakran kakran. Nwa otonji sika. Iti ebra o yue na o ye na jinsi obeye saadi eno. Enu wadi tuwa tuwa se. Se mi yue na misi mpata na mdini ya manugusu wa. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapanu po diye de nyamea sisi unimse krebi oho. Anybody be up now and say we had answer. Okre no muda o. Oho humne muda. Uni pebiya ne seye. Ti se den biya wa haya utimu uyasi. Utuya kwa wumfa dayeno nko. Iti wokre anon humu no free ni pebiye no mwa. Uja dayeno. Body no oho. Ni adiko too much reye mwa yeye we mwa petesi. San prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa uni ye bose ne kanako huye tu na edunu ma seye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni pay ni betty. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be can't share ni krasa didi. Mom. Na wani eme pia. Wasi esi ama wa. Hey, ube. Wanyye jume biyokura. Eh, yao da. Uwe ya ni nyankupon kachere ni se. Nyankupon e kachere ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko. Niema wesi si a udi twa wonu no ebe ye hwan dia. Ana odi twa to

0: chen no ba. Se se kan yen boni chiro yen no kwa foni trini ni se. O di yen boni be chen no atie hon fidi yen trini yina hon. Aso no omu timi nchire chile ni panu sa. E ti no aso nyaminu adum. Uye boni kure nyaminu adum. Omu ni mu se yesu kan chile o be jaman fono se ko enko ye boni biyo. Omu eno ena ye wa unumu dududu se me kansa because ono anka se o di fo oye boni. Ti bere no akajiro bi se ko enko ye boni biyo. Iti wa wuni mono adenti na won kan kire omo mi sakrai na ma mini papa soro mo no omo nkasa asem no very good chai but aso fo no nyina omo nkasa asem na no se mi ka kire urebia ono wa sori mo a nya mi ka kire nsi just aso no ko deeper life wa so no omo nkan kwa gisem ho iti mi bompa ye mami mami ni mi papa de bia mi kwa dwa ya mi se urade mami papa ni mi mami hu boni mu mo mu hu ansan mi born for so many years 10 to be 15 years de bia mi kwa dwa ya na mi bompa ebe ka busume ni fama papa wu on pese mi papa wu ni boni mu nti no na mo kuma se sa ta no santase ye program refrain ni new commerce tree o se kofa papa bra oyi chire mi 3 consecutive nights de bia no na dwubia yo ni picture o papa ebe wu second day upa pebe wu, third day upa pebe wu. Me bom paye se nyami hunum, osi minka se bom paye se on trans. Me se, obe wu kofano bra program nubi no me sakra. Nyami adu miye siti e kofano bae. De biya me fre me papa se onko, mi enko pro. Onko, uno wana mefuyo, ene mebusya, ene ye, de biya, ne we mpaye ko midru ha, me kaya anu afani bagye ukura. Praise the Lord. Ti me papa, me mami, ni minuye, mi dine chini, minuye, penny back on Omina, a track and by a drew coming, I mean, crack a bosom by yam, a quamo. A drew chromo or cordio se hefa. Police in each now, or be a gate, a friend say, barrier no fa. Now, bassy be a son of Bowajina. Oh, who said bass no bad no journey? Na kaye jina kwa muho. Nyamine buwa ne driver no suevo ya chese yinya ye 3D dim. Na bonsa mo mpeso omu nyan kwa. Batu no diagro. Ni nyamia shisese omu nyan kwa. E by the whole day, preachi ya. One of the messages say prepare to meet thy God. Daya misusun ya kwa mi preachi na mi refi ya chire ansene mi. Iwi ya no kacha ya mse kwa ku. Mi dawasi sode mi bae. Mi hiri mi no me nyane dayi. Mi ama kumu asine fo hini migun sa minye ni dayi. Ne minu ebiya ono kwa sorifu fra u ni mu machi ube iya no na msi maramfu. Mini sofu unu ebisa miti yedi wati. Meni yedi wenye mse mo se di ni pe kwa heve ni adide mini wa grokra. Eye serious matter. Uko demne uhuro wa untu mina. Na uko de jem forever. Uji say ya bayra bre wa juara. Iti mi chile chile no si fi ne kwa fi na mibe sumu nyami. Mi kwa makumu hine ho. Samre na naku sana ne oho. Miko kache se fi nekro, mi ngun se biyo. So kasi wa mpeni ya mbide na paka ibe mano. That is decision. Ofi minche, brother ano panama driver kusi, ono ni mi mami minu ya no, ewo kejiti ya. Ukuya dan kuwa ni chua ntemo, ya wadadi ya mtia nse mpopo u. Ya mi kache mi se, miko bompaye sa, ko bompaye se kache mi se, wanya dan kuwa, hallelujah. Mi mami so yari obe tram in chain for so many years. De bia samre nem preach or tech. Iti yamsem o didiwe utie sa. Da krumi son de na mi mami ya wo. Nam si nyamini wen su e wosu mami ya wo fufro. Praise the Lord. Iti uu nya u mami wo ho papa e binimo nye sa adie no. Wasakre ozu wo nye. E nwa nse ni mami ya unu o chuchiri ni niyasi. So oko James oko hen fe mfano hon. Moja aye wo nsa ma. Osmafo Paul si debi ompese ubie moja eye ni nsama. Kwa osmafo yumanu ti ediono. Iti ediono. Bekai enjichemo edunsono. Emrenti mintumen kenkaya ni nina. Eye enkredie ana Paul. Oniefi asafunu edie. Tuofre mpenifonu nina. Nino oshe asie kasa chire onse. Efi bra meba ishi ano. A menemo etna ebrenu nyina mu no media ho brasee adwene nyina ni nisio pi so hwe ba me so yuda fo bua obu minu mu mesum awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kyerem na mechikire mechikire mu adwem ani efie paul passe ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyamsem ani e wonkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi manipa omom wo papa na omom fa nko se yankano kre na poison be kuni pepi di wan ko hell iti wo se
1: na mi di nyankopon foma dwen sakra wate eni awurade yesu mu gidie ho adanse me kire yudafo eni helafo paul no nim yedie no nkoso nye ne the focus of his preaching adwen sakra nti se ka ne sare na software de da bia o ka o ba adwen sakra kwe paul no mu die no bi na america wai na afi hwe honhom mu hye me nti me ko jerusalem na minim die ebeto me wo ho Jise honhon kronkron di madansi e nkroni nkromu kase e cheni amani e ebe. Ya mehwe nche madi yonu nsi ano. E nti ende mi di mwadansi e se mehwe frimu nina moja ahon. Ivi se mensi bibia so se ebia minke nyanku pontri mwe jine nina aminye dayi. Menche ma uro mense frimu moja ahon. That's the way the English puts it. E ti uye kristo niya menyanu mum bebia ubia ke mutazi mu di yesu honko mo. Se ne be nya me adom obibe nya nkwa se me ka chiro se ensofo bi a ofi nkrae kɔ wa na wɔtena ka mu odura kwanti mfi na honhon kronkron ka chire ne se sori gira ka no mo ne kenyam se samre Rollins brɛ ne atwere go se no hockey no preaching iti wo sro Rollins che nyankopon wan kanyam se mo no ɔmo kɔ manim kakra bi driver na ɔka si tre na wawu ato stia nanim ti nkrofo hu se ka no hejimi wo kwan se no mo hu se ase masi na obi kwatra ni mo e control car no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na e fa na beko obeko heavy na so beko hell so trust ne mo mpae se unim se obi wu na di hia na wose ye yo ye na e fata ye di hia nsane ye na e fata ti se boniti wa brabo mo a emfa ho se ne si so emfa ho ni se ne si twa yesu mu jetu mo huru ni nyina o boniti se damram o be hura mra se su chirema e briti se nkranwe be se udwanwi wose se mo pe na mu tie asem na mo be di asase so nipa na wan pene dia afna ene be du na onya mitumfo ye shira o bebre wase ma wo dia man ye di etiefo nyina hye wo nsa empire ne se o be ma wo huhu mo ntiase Aduma yede sakrati sene na wachwi bakono uka ubia kuma. Asa mankesi ofreya osisofu ochirembe bia wasoro. Okwa asoreba osisofu makwa aso. Nchire chire ohopa wana mekro. Radie bompaye sene nsube yipi edi asho huwe ni mwenyam. Ubiwa manie bia enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa yadie nso. Radie sani ayarefo yadie. Omo maye mre radie shewondin. Ubiye ni nidasuwa saa ope didi tia nume uwe radie maninye we nidasuwa. Shira wonkrofo ewa semo Yesu di mo na ye bompae.

se won free nyankopon ma na ye yenso ye ntiwiase enhu yen efise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na yinim sesie oyi ne ho adi a ye beye se ono efise ebehu ne se de ote osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie ti obi a owe ni da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ni ho firi bone ho oti ni ho fi bonsam ho oti ni ho fi wiase enkekaye ni bone huro nyina ho bi se owe ni da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni bebia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho babu mayeti ase se eye bia onyankopon te eye bia e fe papa boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho, bonsem bie ni ho, ahomoni bie ni ho, enomi bie ni ho, yadie ni ho, amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwososo eni heaven. Praise the Lord. Eye dan kwa. Eye da nije, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani ya wafo mumfie wa hawa asasisono, unkai bakukra. Iti, eye, adie hui hiya pase, odaseni bia u asasisua, jwi heaven hon. Vise nyamia semna aka uchi mutaya heaven oho. Iti bra ujune hono na ujue kwaya ubefaso obetumia kohono. Nyanku ponsu betumia buawo. Vise wasiesi biana menipa senka yemfri sasa siya. Amani hunune ohao uwoni yadieni kane. Musuyo nyina weina kayembra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. Or maybe oha ye friend heaven. Na ho pese wo ko ho a en uduru ho a nye se bia wo ko akotena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho afi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omu dinechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okaifin chemudu bakuna, osi nyankupa duma, wadi, osi ni nyankupa duma, edi enkwajie, ebame ni penyi nano, eyine hon, eyeni yen. Sa ya pa musubo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, eni treni ino onyamsumpa, entine wiasi imu, entren onyankupon kesye, eni yajim kwa Kristo Yesu, ahuto, eni daso, eni neni monyam ahuye, onan odine hon emay, emayen, nwajie frimratu njine imu, nwejra o maybe hon ayo onwani dia, obo inyuma pa hon modine, praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, a sonya meani. Say, Christo ni be anim say, on ye juma ma by o yamme yammy. That chin ya meanim no co jina boo hon conta. It in ya dear, bon some dish and I jum say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who been anna Daniel, or what Darius a him moa, now a yeno. Nyankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia
Eti nkrofo omu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so. Na obi a wo ye head na ono mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei. Sikai ye nya bi nwia. Nti kwa bia so wo so free akwam. Ti omu hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel. If you said na ope heaven ako mamiti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven iti we nyam from so bi amfa Daniel ho na o musi akwa we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutaya ye nya from so bi emfre ne ho ne mom ye ne nyam som o me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye si kanu bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti homo ye anom so okay se se e pese e hye wo hine ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ana Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no so de ho ye si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel eno omu born ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord. Iti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mu if say odo wire hye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka che se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel e free mu anye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu umu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no ntumi anda Bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia mane ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon aye som no no obetumi ayiye de sa mane sa kra ye nkoto ohini ne buka kan se

separate wo hihye ade a wo hihye ne baby a wodi si ho a na ade no eje dem na ni nyina na ahye iti wo se verse 11 no second peter chapter 3 wo kan fi verse 9 wo se adofo mo ma de bia kwen huntamo se da kreye urade se mfrinhyia pem mfrinhyia pem ye ni se da kreye urade nche ne bo hye wo se de bini bu ni se e chere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese wo nipe bia be yira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade dan be ba se de owifo ba emu na wo suru di kukuru be twe mu akro na asas e wiase e wie yi mu mfiti ase de be hye ase na asas ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no ebra honhun kronkron de no ko no wo kasa no ene wo san bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kasa wo kasa mu na ye poton you to no ko ho di jaye dey etumu di jedem na ye dey na shi se nyami ja mai kra enipa jetumu ye dey Eshi sa neman. Winti na udu vira she vya sini munye mamwa. Un kwa sore. Un mompaye. Un kinka Bible. Ye kan yesu asu uja. Ye jina ye yesu dia. Wansu ni msa braba uti. Mfa unru bepia. Poni mkwa. Unya da jintina si misa se bede ni mitumye jaye bone. Se nipa yaria. Uchini bebia hushe. Udra ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubiaka adumna kache, oh, yare, ma yare bi, Dr. Smith ne buwa me, unisika kura noko, pisika noko, Dr. Smith wo. Obentine buwa me, nudimika noko. Na unimse yare ya, unche yare nyinane boni yare. Dr. Bakun pet no ye huwe, my friend Dr. Jesus. What ni riasi mfie diasen diane diyon muko wu, unye nya, uboni huwe dro. And how? So then we could see beer back, kick, now was it, now we win, sir. No, him for now, Becro. You have to be serious with your life. Also, more ni brepa, and ye a good day, so nipper beckon and ye goose was as this were, no be any gym. And ye said, who cock or demon fear or near jaw. And ye fear prim, and ye fear prim, aye forever and ever and ever. Rady my entire say. Nti Peter se chemudumie no se yenu nyina ebeseya ni pa bene se se ye ewa brabo kronkron ni nyamsom pomo praise the lord ene nyamsom odi kodwem a ye ntoma madama enu ne ni pape nyamsom pape tumututu boni free ni pa ni pampe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo opebebe e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no Bonini nipa manye. Ejitida Yesu Kristo free sra himamu ye day. Ba wosi ni ba Yesu mojano. Etie mu free bonini na hon. Obe wu oba benin watu ni din se Yesu. Yuse onono obeji ni mai e free diye yi. On bonim. Bonin ti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie. Udi dia shemfro di jina kwe mune uhimso. Uhimso jina kwe master yompra na mupa wenye chie vye shi ameha. Na uwea. Ube mwuse ya tuwa kre kura. Echi mako. Ya me sumo nko na bonsa msumo so nko. Peter se. Se yenu mwenye bese ya. Ye nipe wunu wea si yenye bese ya. Nipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiye wu wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bosu non susu uko nsori pi ma wu hu sa adye no ho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wu si se nipa di no ko heaven wu hu no ho. Iti wu se la bosu buku no. Ya kane se. Adye na omushwe mchira esu ya adye no ha. U betumi hu se ade we na misua me kwa exam hall eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma na fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ni se obeyi everybody obo par edin tro no de madam ni eve